candola. Ngale ba tugur ba? Ngayo go tugur ba? Nura ngale go parna yaral? Yapo parna yaral? Karangara nura ngale go. Australia pedago? Kore la? Candola. Kena candola. Tugur ba? Dulgo yengago. Tugur ba? Parna yaral?